0: ako po talaga. Sila yung pinakamalagang bagay sa buhay ko. So, umalis ako mag-isa, inaarap ko mag-isa yung lungkot. Kahit mag-isa, nagkasakit ako, pero tuloy pa rin para sa kanila. Para sa pamilya ko po.
1: Segundo, mani ko rin wala.
0: Sobra po. Sobra po sila na namimiss.
2: 웃으며 버텼던 아빠의 시간을 이제 알것 같습니다.